0: kanta Nalihari sa Dalamay sa Marilang Malay.
1: My FM, Sibulay sa Jalan.
2: YFM, Sagulay, Sejalan.

Dia tu kita dengar YFM manis. Ang kain. Harap kita tu perindang. Atuk ya ulat-lat.

kami nang naangaban karangan bato angguang laban kami tunana ngempas detam pias lubo nga jebuang. Oh, dini kami bisit nemu parinyai amai sulu sangkuang kita ditaruna darang lempuang. Ai laban nga kami teba jalai takut ka apai sa ajeng ka ajeng kuang nga. Oh, nyalai apai sa ajeng ka ajeng kuang tasidi da jaring tunjuak nga ujuang muliah ka kami gamia.

0: kami suba na. Nan mo nga na utang na lusian na kaura dito. Pudaan mo. Jadi kupol niya, buige ya. Telo manang waktong kurang. Masay. Lima ringgit na suba. Kumay mara niya. Kemarlo. Bisa ga kupol kami merah niya. Jod pa kuyo to. Apa-apa. Na ula mayang wa. Nuna anta ino Melayu kami kapiat iya. Teladan dia. Mara niya suba. Puno kuyako. 15 ringgit semua sekuta. Maru lo. Suba. Setiap mulut kami to. Dawan na na. Daun pertas. Iya ga pertas to. Puno kuyako suba. Daun pertas. Banyak. Pak pertas dia nak. Maka kita dia to. Buncut tinya na. Iya ga bisa kutak yang pun. Sekutaknya suba. 2 ringgit lebih. Maru nya. Maru. Nya kena micu mulut.
1: Nadai yati baru. Enti nadai yang kelama.

0: kitang pajarin. Natay niya dalarumpas tumumit, nga surindang at ilantang kansiyang gagin.
1: Y Arena. Linting Arisatu. Pukul 7.45 lemai. YFM 24 jam sari.
2: Gulai Sejalai.
1: Gulai Sejalai.